Tambaw, tamang CBC ko ni kanin ng mit, akisok sa makain ng nalang mamaunok. Tayo manarag tuloy matakotong nga sukulakalwa ka babot. Tapo nga, kulano ko siya na nga ni, tusak sa unang tukod.

0: Xin nhắc sau, ta mang cái carun này chủ đề chú sai có yêu con ông nào mất. Thì thế mà ta qua, xin nhắc sau thì cô tu sắc sau này tu inu mắc cô. Tàn mini, alak cái lắc, ngồi ra sau lưng miêu tắc, si vụ liều rồi nick cao này tu. Âm mà lục kinh ngồi liều rồi nick cao này tu. Áo suy tung miêu tắc. Ý lại cha, nụ tắc ạ. Ta vô này, xin nhắc sau thì cô tu sai này tắc
1: amma tema tungalga tungalga betenga tenga tana tungalga loanga kamilaga khamigata kamilaga khamigata awra kamitthani ikorotitthani kamilaga khamigata kamilaga rogo balata khamigata khirni tane kamilanga galtasa kigata khapalagata kigata khapalagata tamanne kinjirta tangaltuta kamilaga khamigata suna pak kamilaga khalagata tukisiane kharale mage khata kamile khala kata ta kese ne kare khalak tu kamile khala kata ta ipagani hata se dagitne samaka khitangal ma khala khitangal ma khala lo apelo kamingin kanagat kanagat la gal tu gella kanagat la gal tu gella pauma immer dagitne kanolo kemir ti patta vene vel immer immer dagitne mirtata vene gulla in inim arnam Imane tangitin, ipagawsegami, ipagawatagami, kagnite, kamilyo kalok sa kisyan na ikagayang neto, awrak sa sa, ukiyak sa sa katuto kieto ni, kieto na itong ilinik. Inota sa, makwete na orang ito ni kami kasagubulok, so tayo mga lo kamilyo kututa, tayo mga lo kamilyo kututa, imara tangitin lo, imatayil siyo kutangiti, imatayil siyo kutangiti, ukiyak siyo din, tayo ka, imak siyo din, Imatatagunat loki siyan ni Pigay kaktun Piyo siya kamagin Tiyo siya kamagin Imatabin imatakabin yutang mata Pityang iti alo na aktawa tuta Pityang iti bin alo na aktawa tuta Imagalan na binapinta kutuwa kami Asigo Ay katalagun ni Piyo siya kamagin siya kutigay malata Dasigo tatamak karal tapalak samari Imatakabin na makamilabin ang takutuwa kami Amalu kharam ni kapok tu benala kabe kapok tu benala kabe matak tal me kharam matak tal lengan ni orang itu kapi zaman apa itu makar nanti izingin ni matak tu pelajar pun kharam level izingin nanti atok tal me je izingin tak sila panggangin makar izin lu tak tanya tanya matak tu pelajar ni kapi nego kapi zaman makar tu lene pukat yang allah Kapenego, imai si pitiya pitiruin. Mertugitagata, uigugitagata, uigunata matata makakaratain, uigurunata khamata, uigugitagata, isatatugit. Kapenepinga nalunang neuraldang imiman. Nuitatiatum makalum imata kapeninga mekatin. Tema kapi, taana kapeni takugatigo. Milua sugulu milua katusugit. Milua mangan. Iziu. Silipe iziugu iziuta matama izialungata silipenga tamanna matuithiaqa pisiugumman tamakolunga matuqtumittugin kapijareko immatortume khariteermitata makareltapilara ammaltatagaragallerugullarmajanga tema immatsuitumakarugigiqaatpilarum mata pittianngitalagavin matortaanna kamillernaqavit leraavuttullu immatortaalum khariqallagama immataalum kapenya kapenya nar nik lerokak tadlu

0: Ula kut CBC uka utata me pivan leju. Tana nuta kanga sena me hangata jo me utakibinga matu ituk hata kununga tiki palleju nu aula palleju nu kanga sena me unullu. Sibulla pangula uktu hamane tuwa me ngatu ipachak ula kun tiki palleju itako himikula uktu it nuta amik. Utakibimik kaame utako panna lektu pinasua kusili magalak. Tane aula chidinga ta ikajok tigi janga Francis upari yuak ta na khala to ko ta man ko nuta asidje ne to
1: chekin yak to vik kang ne lek ma ta ing me go pe la yuk ko amani a inoro na inu me ni ingiluti isoak to yo ne lek nang le wheelchair me help to galui pe la yuk ko tang ne lek ma ta
0: Tim Tungwak, Hamanak to a mute mouth and afternoon, and the powder mouth to jar out to go to Kibim.
2: Well, almost like
0: the shoulder, Tako, Nunali Powder Mount to jar out to Pituham, Punix and Larry Neratunio, Tako and a king of all kind of tomato, Tago Sorninga. Pitu te hatu ti sunakutang ini ngamalutan na utakibito ka ujok July pigelak pa sukat tikta wale lalato ngamalu tungile sana ja wale luni utakibio ngamalu tawin na ngamalu utakibihan na ato ngamalu nirebihan luni pingwa bihan luni lu de malu April 2028 nirebihan pijarik si malari nga Nuna po may ane hatayle majula kasi kutnang o hatak tu ko kuba pal amisong o palay tu inaktu hatay matan na kaniman na ojo ko mga ang otitsa hatak tu mga hitutin anakalat tu tilo

Hello, lakot. Ula, tiya ba kutong nga sugis mga nakul lang mo doot ang metilota. Ula, may pingat siya ulang metilog. June 24, 2026. So, mga katil yung alisya na VIPIC. Jamie, kayok tigil lukom. Ila ko lako tiya kasi. Mana, imo kasum ni ngani tabani. Ini titukay ng nila metilota. Tamani karun ni isa may nakadyanak to nga siit sila tiya pag kisiyan ni unusak mininom na ang nakato si may minituin na lang apal leyo galwak temay tan ni akibok temay niya tuya ang makilakto sa kinakto api ulo ni ilak inu atpi na mituin na nalat tuitul na katunga sa api kisi temay tu sang niya tugo temay mitimatalimi sa kung nakat ila to sa malilaw may Manila tako at imakat mani 20 ngini tito inuit tako ay kayok tao kaya kalilaw may mata siko ila makay sa matiluga kay tapos mamisan to sa nertigot ulang uyok ila kaw yigang nertigon amata 100 nikakagun nik tako ang likan kutusel pingataw na vian itinaliw naksiudilaw may mata 100 makinak akagunik upinak to sa tamas sa pamisan to sa nangyari lotat tao man nangay to sa kakay to sa kakay nakta tapanimit timatalimi takwa kanilulong mga ata

0: Tack för att du säger sig. Sikit ur Baluta, vad ni mitt i Matalimi, Tamani Pinasaurus, Rilata Tinni. Tan Zakaya Lengus, Majukuta, Takusolo, Masha, Dilota, meaning a June 20 till Lugo. Tamman natusas simalirita sarija galoa sita kotoa vunnatukut ikä johtoa ja khalila oma teilaan. Tamani tuantingin niitut unnuit tamana sikuk auttu minuuninganon. Tamassa mä missään ottukin sikiä kenne asunnia galoa tukut taavangat mitte matalimmit apsurna situaarutta. Ammatta oktavani pila pinasuorossa riloutatin niin nani lavut tavani ugane pigmiili laumin mata maanange asse majua piulamme juugaluat. Tänna teimeegi on itto katsitsao katanningit ikä johtauna sututit innuita konani sinä sutit lukit. Teikonga puhuvan lukea asse majuminen utingin nakattottuminen 1940 amma 1960s nginni. Maana liittyy sakeina neattu kutaa kapijakirppaleena kattilukit. Tänne Dorothea Glukak. Tänne kauhjama jouttiat rinnaka jouluni. Tämä on neuvieni tämmössä minkä tuu sakeina lavun.
1: Kaikki idin juusumukama. Idin on rammeelle rammat tuuiksi. Tämä kysymä kama. Inno tekoa ilersima jutamani. Nokkoksima mangata. Iglumi. Tupeng mituk tu amingan isuri anak-anak saya kuka anak-anak kuka tupeng kasti jugi iglumi pakil jugi inoni kuka ma emuk sikut isuk katak sota allah tu ni takut si magama ilah tu ni ilu vaksin tu ni takut si magama tak bunga ilah tu ni ang nemni awisit awama sunaluk ta awam nu Ikkaumanim na utilang mata. Nagling nang neko ni. Iglumit, tingwisong mo, ikidik to tautukulak baka inawakatika innaylo makutulo angayok kangoyo. Tingwisong mo, ikidik to ni tautuk to iglumin ni anipluti. Ako ni ang imalang nagsugi ilangi. Nagling na ko ni. Anan, ukausit. Nanilawut ikpaksa umakman. Nanisigap si kuwian ako ni. Inti ay ko kuyan nami ang iyuming. Kaya ay kuyan nami ang iyuming. Ako at asiyok tigiyawut. Siwilik tigiyawut ikayok tuklawut. Ukak sinang ilo ta iko asulikin ilo ang mata. Iko akinaw lang may atong naklok mata. Atong naglulapat at amani na yung itugot. Amisot yung yugot at bani akitok yung at siya may aktutan na atok tabot. Uyali yung akaktugo ang iyumig. Atok ayang itakting ni atok titaw yugot. Eric, nuni ako yan na may taga ang iyumig. Kingusik tumig. Kaujib lungalok, kaujib galak sutalok. Ilakak mga ma, uwanay tumig. Apigayak tugaw gama. Ilakak tunga tagvani. Ang nakatiga Elizabeth, ang nga, akiang ming atilik tamani iluwinga na nilak tawut. Uyalis jod siya may katay, enti ay kaya ay kawin magitsi, ikayok tuyo niya katay ilitsinik, ikayok tuyo niya kanyakta. Sibut lagi lak tawut, nagling na kuni. Uwi asugayak tut. Tama ko utilong ito, apso kong nalato, soklo, kaso ditaw yun. Kadyang nakto, itsiyak to, ititsiyak to, si man niyang mata ko, yan nami ang iyumig. Inikatsiyak itaw mata. Ikayok to, ikanito, inalik, tagbanga, pigarlo, tasiyok, tigiyak, tingnik, pinaswapit sinang mata, inuit, pidyo, tiniluksugit, ayok tanginik, ingil ka na yung inapta. Uwag tingin na pinilukuta. Kuya na merto nga ang ayumik nibli at itaw yung nakama, ukak itaw yung nakama. Kuya na mi.
0: Inna kayo yung Dorothy Aglo, katapan niya kapiyan ito sa akin na tasi. nani la vutata wane wena pigmi lok ti luka pina sawas relok ta tinning. Ita atana tota wane kato kanila umayok watia kanitu samne rilutigo. I la koyan na mek pitjutjo katak tweeti no apit. Tema ujjan nang ito kutaku saung itu yatu walau aku kisian pilarit yalo katak katak koyan na katak tung. Ta banyak vianit tak Saint Francis Anglican tu sel bagi jangan anak leon nak siul lau memata 100 nik ukiunik jun kiting kiting loni ke jun 14
2: utin lugo 200 years
0: CBC kuni sama Eccles dah nak kata kalau ngat ikajok tinik magi manik malina napa yuk dah kuat kanu ilang ni lau tu mika ulat tiu lau tu mana tu salah lah.
2: Tu harap 100 years gunelak mat kangakia ihumaleo galilau pihi pang nae galung ne alo hi ublong ming
3: ai megi uyunga ta ko galilau alo te galat hona me ni kawin na lak matai o kalo te ala ku te kula ku 1926 mita tu kavi to katna mi hana batlega to nang ni Katimaya makeup that boy of that love to cavalry, Katimayino, Okao Herenang, so boy of Sakata, love, so he had the rock in my luck, so boy who needed a tamar, so Katimayu to get the love, come up to go, okay, and him maka February, March, Meralu, it can alone, he left Bahilami who did tear and the horse looked at Yakaka. Kuye ge songa te kula ko kalu tinga ko pokaw herela khmaya ga tu kabilarin
2: te kanita anga yokka he te kanitu khaga talaw lutik lutagawlo lu hilo inna guma gaptik te kanni tuani qalaw qorpo angiyumi lina atatai to ayokek tu yiulaw ma Mitti mataling minu lau kemagapi kapi nike uke ukalau kemabit nu napi.
4: 3 years so ngulau tunga four ngomalik tunga tamanga 1972 nukti lau kemayugu.
2: Ikaw majwa gamaglat nukte kapi takuhay lau kemagapta ananagalu inu hibik tay mautilugu tay kani Kati-kati gijau galuk tu, ah bayang miutanut, ata-ata ikaw manalaw kukuk tau. Ata-ata ikaw heri gajago.
4: Ila, miti madaling mina, nunaligalang law kimagmat, pigyaro tigilaw tangani, unik kagani, ukagayag lang ah, ihumabalil, ihumabliktilugu. Ikayok tingo galuwak suni kimukyak suni miti madaling mong ulaw kimayok taan nalo miti madaling ni ayok tuyingan aki himasuni taba una ikagak una tabo nga itang nato tayo mauni ako at ala kimukyak suni Miti madalili alaw kimagmatay na ikagana law sugu itilaw kimagmat. Teka nga bigyang ni kubo ayo ila aho ikayok tingawak sunigihan nili ayok ito yung ulaw kimayo. Miti madaling mit pang nagtumuk suta. 3 years teka ni ilin niya law man ilin niya ganit malo. Takwa ilin niya katigilaw tayo. Ilag kiyaw tak mataataga halok tau suni. Ang bayang niyo tak tabatay kak nga ikaw ilalusi. Niyo takat nangulaw ka malusi na tsek unikalaw kimayok charger ko lusi ko. Ang ayok kang ilangin ang maubago charter may ikiuyugong mo. Tako alusik ko at ata ayok ito iyo na lakman. Halang may teikunga milau kak suda teikua teikunga mata kangat talak misuda tamaunga akwe nulilau kima yugu April or May 1972
2: teikaner miutaungin nulilau kima mata Hey, can you get a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a
4: little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of Tawunga wa kimalik suni tamanang miutat at iliulaw kimak matanuk te kuyin ni suti nuk tingitay na kimayo.
2: Tay ma lina aki kwe kataw gabi kano kaya le ihumalaw pin?
4: Wa ila kano 100 years to 1926 piyak taw ni ko mat tawani Atataga ayokik to iyo maaksuni. Nutakakalik dilunga ilayik kalaw paka. Ikayok palyalilaw kimagakku kinaw ya ligiying moksunga. Ilayik kalaw paka atataga ilayik kayok wajwakakku. Piyong nang niramalik lugu.
2: Taikanilo, ikayok tayo katawit. Mana, tukkering me, huna ligiyuwit.
4: Lay reader yung ay kayok tiyo yung ah.
2: Pang nalokilig api, kanwilig ti chilaw pihi, tam na 100 years, tukyaring may nakakatigilaw pihi, tukyakatigilaw pihi, kanwilig ti chilaw mga pi, magi o kakun na gawin.
3: May kukalug tuktuk takatwa yung matakit, kanigiyani tuktulya ti chilaw sutet. Tapung kawer ho daw na tumuwa tong na to ni pin na telo ko tinugutok tila titin law kamagap ka pin na kong ni kaya mana lakso ni inuktay na ni ihumagiya ka law tugo galo at kihen itukto tapu katulaw mata may sulo na nakititi nakitaw kalo ni inung ni pingwa tiki loke maluti nakinang kamagiyakay lao kapag tukyabi lagi iti kwa yaw ikayo isu yung mata tukyabi o makutu lagi tunilao kapag pingwa tiki loke lao tu kuwena tuniyok na tunilo kuwena kilao kihilalug madhilami pinilao kalao suta makutu Kulokela tama mata tukave oiloa kita halama suni tukave oiloa ni kayo hitoy na lao to nagvideoan.
2: Maite tama na June 14 hanateliu ha lao tumi atulao pa.
3: June 14 i tukave ni kapte atulao kabot hangaw na leke tukave ukwe lao magma 1926 muting tungo. Kau yang mayok tak lima yonan leangan wa suni kau toko tokalung ni kau magi kau mayak tokalung ni inuk tak mian leang galuat mana
2: kuwe huk tu palut gulau mata unik kaluk tangan ajak nak tu galui tanda hanate gulau kimajumi 100 years tu nik tuhang ama kau kapta Atternik tuha maklunga lusinat surtau taikani lau mat bishop ngo khima mali lau sone allagok tagaluak tilugi kayu hituin nanginga tukkeak beo tuhaak begi hoa lau gaptik kingullak pahamik

0: kalau tu iya ikayok cekaksoni Joe Gary alaga amma Andy lange yok takwa pilere chemelau mata hila na mangi kaluak tilugumat na gabut amma AYC takwa maktut makkuk tulugi pingwak tichilau mata mat na katau yabu
1: e kayo la melau tutau barbecue mi mat na kamat luk takabu kayo luk takalau tu yui kuven kuven alau mat
2: ila kagitau yaku kawin lakin na nakikmat taikuna tamakwa tuhan na lilau mata unne kheok tu pingwak tu nere katigi tu igla lauk tu imnge katigi tu tukhe katigi tu lu tamakko angulau mata atuin nau ma kau gapti tamapti pilegi galo gapti man aqapti lina napayok ammalo magi manak man nau yuhe
1: manna
3: Tako ikayok tiu yu kalina napa yu kama magi manik tawani Anglican tu selping an RVM tu sake nata siyo ni kati lugit akka gondit handu ni nalio nak siyo ni gilaw tingin ni June 14 o tilugo Mana piwa leo tu sakso kay nang nalang mimata utang migo tu inu titu kayu silang amiyo

0: aking katilugot akong nangwak. Pangilat akong nangwak na siyo ngay laging. Ite matok kawisa lotok sila tuwang wala yunik. Kalimak tilugot sa akin na lang mila po.
1: Ula kut tabanu nak tuwang mipi wala yun. Takko ngila kaulu mi tuwang tau mipalay si tuku tau lotok. Tan ilubat tau ni amat. Takko Constable Mark Penzido tana taja moka ilubak siya tau niya tu Toronto Congress sentungan iwa mokan ilagi jangit palisi tamalo asing ito apang naktulikajit tay maghanigay uga jau dun takko ilagi jau niya ningit kisya ni takko kinakutuy na numato ingat jangit tum kakisaw jakku takko tau tukatsaw lang aji ugaloan tana nulay akalaw tuk amalokitong wahaktuni makunik Toronto Police kung ano ilaw lang ito akago ni 18 ni Pingaswi Police kanatamit ako tao katak si malak tilugit Pinaswa ako si mako na tilugit Pika dyan ni mukhaw dyan majumaki ukan ako ito tayo mago ilanik ko tayo may kain na kanlalaw sunguman ilinia pa dyan ni Adwa ilinia ti chijak dyan Justin Peach ukan ako tay mag kasi ani appapallek si malakitto palisi tinugun ni hatar ni ikanay jakto ding tay mag kare kanekto ni isumalon nangin naksaw sungulak to ko palisi not pija kajaulo ti kinwakta looting tay malo amisyon na pato ko tawlok si majun akago 64 na tilugit 1962 amalo 68 16 ngulok si majuy palisid ikanay jakto ti inugun ni katakdam tako taw makuukyo takto mi panataw yung kanatalima mo pimakiw niya kaya nga isyo magigaw dun tako ministry pingasuy yellowknife milaw matay patsak nalunak sige atok tutik Grace Bay atok ay atsak tulat tapit charlo amalo Mackenzie Valley atok ay akuta tay malo atako kanatali mami sana jaw hujaw si madu maligat doangan niman amalo taw atako awatili rinamun kimika jaw walea laulutik tako sana jaw walea sila atun gaba matok akutay mawak si madu 15 ngum matago tako pimakiw na pango na kaktaw yung kanatami sana jaw ko jaw dun amalutaw tako nutakaw dun sa kutami ni kinaw talaganingin ni biya mo nalaw tsak si majut $70 million ta na Vancouver mo nunalipaw dyan ano ikajaw taw ni akto akibidyo akatatilugit ta na kanatamu pero palagaw taw niya kaya nga isyo magajaw dun BMO kinaw talaga di kuhak si Madun tamani kay $1.5 billion ala $6.5 billion na tikitoy na kaya hatun kinaw jay atok tao dun Vancouver mi Canada amalo Switzerland tako pingwa katigi gumaan niya tuwit ulo migya tabata ako nung nakjawa mi pivalaya dun
0: ina ko may kawisa tana nung nakjawa mi pivalaya dun tisat titikain na mimman. Eh, temaw tamigot sila dyan primalero sa solo tinlogit. Kalo na dito kain ng nalang migat. Kalo na dito ikakakain. O, ikakakak. O, kakun na ito. Ikakakakun. Ako yan na ano nga. Ikak. Kasi yan ino dito. Utam na mo yung tinami nga. Alam yung tinami nga alam mo pat. Tak kau tinggal tu kan? Kau sekarang tu kat telur tu sana yang majukut, terus yang majukut.

0: Tema o kalai ma ga khapinni kitama ko no ato palliasion mata tamani kana tami nuta ni makuninga pipalle yo ningila tema ilagi yo ko matuan na ko sita ko kikku na rilau tengin ni da jingo to kait ikayok to ko malam me mata tana to ilanga ila illegal to muto yo Chesterfield Inlet Tana Andre Tautut, Tavani Muto Yok. Tamasiming a pillory palace of a mock taking Nasidos and Magako, Manatusaka and Yalom 11. Andre, Kuyanamit, Apasun Naratinit, Ulaku Tekagit, Sibulapa Mitema, Mana Pillory Kateka, Ravid, Ellen Bond, Tamakuning Ajito Kavinil Nick. Kaya ko nakatigil logo. Kano pigil ako sa man ng mga api, kano taman na pigil ng mga lunit. O ni kakakakain na ko, Vio?
1: Eh, o ni kakakakain ko na ito ka. O kiyo kapsiyo na ito kiya. Isang awadiyan nila ako ma. Magkua ilawod, sibulibod. Kawi mayang ilo ang mata. Magkututinig. Naging nga mga ta. Kitong mga ta. Kano ko ilagi ng mga ta ito mawadliya na ka matamaduming na at dito kanig uwam ni tagbo na akikiblo nga at saka kisugo Chesterfield Inlet District of Photos kaw na pigiyak sugo at dito kanig sakit siwalak sunga ako ni taman na kilagaya ko na kaluak sugo ilaliw riyo kalawang iso ni tiwadliya ka akulak sugo Takuk sahuk kecibat liar ama tak bunga ilah liur di ane semua perlu agak tulah ane mana uplumi mut 1600 ilah liur di semaluk tu aji tuhan ini sekat terici kita munga tersibu lakup ukah segeluit kau ini maluk perlu ane api ukah ilah di nak munga ter nakinya nak munga terlo Ini tak ada cutik satu hari yang tiga kaman na induk tiga, aji tu kau tak kau kaya on maksudik, kanu elegi nak mangapta, kau nak kui lagi ya wadliah laksana ini kami cut ila liu ti wadliah kami kaplu na lu ni, tak kau lu ni akian kaman na sila kau kau wadliah di laksana.
0: Hey Andre, tema. Taman nakanuk pilih kataki, kanu ilio katakit takku anu apa leh 1,600 ini makan dalam kata agak begitu jingguan.
1: Pilih yang itu mau ubah ni memang, ubah gaya kakak atau maksud nak itu ika yok tahu semua ino itu makku aji tu kangen ilangin nuka kuplugit nani kalau apa dah. Kuya sa kuplugin, kuya sa katayong matlunga. Dito kahit hindi yawal lirang mata na kimihang. Sunawa iman na ilagi tuwi niya yugod. Sunawa awang na tuwi niya yugod. Pilo akong maani. Kiwad lang niya yugod. Ituloy akong niya yugod lahat. Awang na akong nakata. Nagkiling niya. Siulit ka. At atasya katamag ko ha. Natsiling ninyo ako ng sulit. Kaya man nato kisiwan niya tuloy nila pa ka ilagin kapsin ng mga ata amituwalo ay nasa kagsaw yung nato. Tawang at natsiling ninyo kibawak ng matatap ko si Hollywood amituwalo. Tap ko kimuksara kay tamak ko pisakaksong ito ni kimuksara kimuksara ng ulawtong. Tamatya siwulit. Tamatamak ko nung nagkakaktin na tukisiya wali akong luwit. Inong nulo, kaplunan nulo daw. Naging na ng mga hapta. Hindi si wali nila ako kama. Tagba, amisulak po. At dito kahit huwang din ang minagpilirayak ka. Kisianip daw kahit ko kano. At kakpita ako ilain baan tap ko alo ang malutan na nutak sa kakatalag toktao Clifford Inuyak ituling nutak koktong kaya malungit pa inu kau ye maya tokoni uku apit tuti iblugi uyuk sao yok kame inu kau ye maya tokongat peku ya ne ni mat government peku ya kote ni ni idin ya kta ungitsune amma ukhane ma ungitsune inu ukhane ma unnada ungit mata kisi ame inu kiko ya ya kut amma lo bukhaw rikku tukishek yukida umata tagpua peku ya ne lo inu bukhaw kiwu rikta Sagni yua loob lukik teko yangi madi yangi kiti akshi mangi tuwa lui. Angu nasung nagmot chunati nagnu tamakunga inuin teko yangi sangni naksa umata madi yangi khadlu na akit tangin niungani.
0: Itaakko nengali ajingo atikannik. Ima kime kwa kata tilo tis tika magi bali alo gillo ilang ikka ma nakata lo tisa yu iso lo okaka ka bitama ko ikka ma juta ko nakata nga tela jingo ango yuid wate ako nasa ko lo tilo ka asu ime ilak ime tu lo tu ilana si yung umat ikka kata lo tisa ma yu tita ima
1: iso kaya ma numaling me kaya uksangin na ma Tawani nunain nakmi ino raksunga nunain nakmi lo ino bluta kisi ani tinyasu yokto ni ukiya kwaraksunga itlok juani luriyasung ni takuya ke risala wama kablu nani bluta kuya ke uksunga umijia lui akhnangudju kijia lui kheknakto arong ni pukestade arui lo kapya naraksuti New vested lo is a masalo koi bluri. Tamatalo makua adjigi tumi and no akshema yukta achnai. Sunagba nayai. Iksirakdu it lo. Tamatata makua udjirin after kapia yiblu it lo.
0: Anna Andre Totut to Saka in the Satavani Juligats and Muto, Yokajing Water Connect Tema, Pilgri Valiati Lupo. Mana Noka visit in Unama Sigujogota, Nakoming as they can all call you it to Saka, you look up for Utilami got the canoeing in Migota. Would Lomi look at their nerves?
2: Would like good silly silker to me people. Sana jau balela tununa bimi nutangu nak pang ikumakuti ugumang ni atu salu majuni inununa mina kuti gejau tu takuti takwa 3000 kilowatt mixangi nak atu anu kui mu pauti kuak tami Quebec mila takwa 2050 aku kuti kipat uksualu tu ina tuktu ni ikumakuti kahuji gumne mata nuna bimi kesiani nuna lili magalat cengitnya Uksualu tu ina tuktu ni ikum makuti lain. Kausin tegun na takuti awlat si jengawa tusak tulik ni mutu kalau tu taman na ikaju tekat siya niak tu.
3: Taman na pimak lagi alu. Takko anu na liit utak kayu itat suminga. Pibal leho tihal lagi langalik mata takko ina kalito patanu na liu iloani. Kina ayak kutikur kisiya ni ammalu takko pinasukat seit nui pali alalak mimata.
2: Takuna nireutu sana jauni ngani pijari rajari nga ukiata 2027 amalutau atulutaulun 2029 rulaungun ngani nuta hangata jume takibi nga kangasina me pijari taujo te malu hamanato me usibulla pangula tu ipatsak tikitu tik ulakut tako tikipalle jo khimek hotel tu nuta me utakibi me Calm air, takolo, labbigini at the mini pinasuro silima, akitwidu, tanao, let's see, jing at the tungulia, Francis Upayak, Ukalautuka, Upayuak, Tano Kalautu, Nutak Muzuru, as it jay nyakto.
4: Checking yakto, Vic Kangle, let my thing me go pale yuku, a mani, inorunam, inumen, ingiluti. Isuak tu yo neleng lang le wheelchair mi help to galui bela yuk kotang neleng mata
2: T tim hatung wak hamanak to ami okalau tok sulu nuna le pau je hanga ta ju mi utak ke bengan wak to ja to mina
4: chekin yak to
1: iling me akin nang lu ki meimi
2: ta ko ngung itu mata mame na ko okalau to ta nuna le pau je mok to ja la to amalu pito hamik piu na salari tana king of kaina lela tok suna kota pidjo tigel lugit amanu tau tana pito khajok sogat tak taulu ni pina so ko singani sibul la pa julai amanu tungule sana ja balle luni te malu inna ko be kha ma ne tok na hata ko tana luni ge be har luni pingo be har luni pija ge taula ge ang April 2028 ne ge go jaujun ta ko tau pina so ko singani ilini ko tau suno na bu milini Did you know 2027, 2028, 2029, February, Mick, May, Moon, February, Mick, May, Moon, February, Mick, May, Moon, February, Mick, May, Moon, February, Mick, May, Moon, February, Mick, May, Moon, February, Mick, May, Moon, February, Mick, May, Moon, February, Mick, May, Moon, February, Mick, May, Moon, February, Mick, May, Moon, February, Mick, May, Moon, February, Mick, May, Moon, February, Mick, May, Moon, February, Mick, May, Moon, February, Mick, May, Moon, February, Mick, May, Moon, February, Mick, May, Moon, February, Mick, May, Moon, February, Mick, May, Moon, February, Mick, May, Moon, February, Mick, May, Moon, February, Mick, May, Moon, February, Mick, May, Moon, February, Mick, May, Moon, February, Mick, May, Moon, February, Mick, May, Moon, February, Mick, May, Moon, February, Mick, May, Moon, February, Mick, May, Moon, February, Mick, May,

0: look good. Dawson need to succeed me. Tamona CBC, okay, doctor Naro, the carving a tigo de carumi, over a Karen Pickwick, Tanaro. Nakite, yiginer, tara debi, u yukuruk. A kicksu yigilu tigo is a bell kadoka. Ulumi pinga yuad, June 24, 2026. Ugoda vatu saksao nertut, sivuldur me pigiaru takar nertugut. Nunak joa me pivadlia yut, maru. Dasa maa taami ukarimaa nertangi takwa nunak joa me pivadlia yut. Inuk titut ukausit, takwa ukausit tukingit, ipaksa pigiaru gata. Ulumi ajiging itangin ni tusakan ng nagluta amatar ko atid ang utid tuki magtiti yung asan ng ayang miyuta aula simasaro ng inut apaksun na sakaw ka ko lang ayo ipaksela tusakso ng nagluni pivalay yung rayakan ng miyugot kugarjung miyuta mit. Nuna ringin ni kanoi palera mga to sarpigi ni atlutigo. Tana tauk miti mataring miuta. Andi hain no. Aulak titi katakataktok. Miti mataring mot. Ni huyu ni takwa. Aulak titi katakto. Ayok sisi marong ningin no sikumi. Apak suktaw titlogo. Unikak titlogo. Sane agadlutigo. Sinaksauti tukangmit pitakang na agadluni. Amma taan na ikperjung miyo ang na unikar tilugo aturok si mayang mini. Ang naong itong una. Una kating ang ma kisilagi nermi unikaw sa kaktilugo ikperjung miyo. Martha Willie, tu saksa ona agiluni, aman tauna, kamanit tuang miutak sinak sauti tu kang ningak tu aturok si mayaminik, umeyanga, tik tauruk tilugu aturok si mayamini unikak tilugu tu sana agilutigo, ikarung ni tamani okko, kik tuwe asak tilak tuwe. Anu ka kagawak lunes sure ako yung jay kagseman na kung nagtuyogarwak kisya ni inge kayak tuno puyu katarwak ni kamo puyu ng nagtugarong majay kagseman ni kisya ni sila tiyawo katagtu anu ka katagkarwak luni kisya ni ako si valya tuin nagtukaw tama demaritan na tami nun nagjuamit pivalya yun ni ukademang ni amatu sa galdaglabo.
1: Sirap drama pival dayo Washington mi America ko ang iyong Donald Trump nakaktit ka dera ko at iyong niyo na tumi ang iyong kahabim mi take ni ildo dere na mo marika sami at iyong niya lawaroma kuya na agdoma Tokyo mildo ang iyong kahayo yo nunadik drama yui katutjakatigi nung yui tumu pilgi biyo naronera dera ko takwa Iran muto yui nungo yui tumi pedere bingi. Kimik goyo yaktura matakawa isaktino. Tekanildo New York mi. Ikana yaktino ang yukari yorok tutas mga mayor rok Eric Adams. Amaru asikan ningi. Pasiya sadengo sumarapuwe. Tigus katak tuvini ugi anga ang yorotini. Sidikun ni ngatuni. Kino yani akidiluti. Washington misuri. Mereka kuang yuka Donald Trump ujiro surupu Amerika 250 ni agaguni kuvesu tukang nera mata nunaduk juara yanga tanah angi yuka nga katimati tirapu tekani Washington mi ammadu unatak tu sakungi ajigi ingitu ni takusur tirapu ti ingyakti takalduni lu Lee Greenwood. Nunadak juang oju unataktisang katujakatigi nedogunirakta oju titirakti nga angiyukang oju Mark Ruta katimakatikang nako America kuangi yo kaani Donald Trump pinga yo ni uruni katima katigi ya tutenga pina suwa wasi makbo tiki utiro tinegi ona tatiseku angagu tema katima ni ribatenga Trump aku ni uratu nama sakatasi mangi ma taku ni nga ona tatiseni nuna dutuwa nguyo ni katuja katigi nguyo okaktu ni taku agu America ku angiru waktu mi pidiri katamata Una taktisekutigo kino yani atukuti na masarongin nivo idanga nunadot drongo yu kiuningi ma ukara garo atidlugo pidjutigidlugo tana akutiu yu Hormuz una taktidlugi tavani Iran mi Trump manna odato uruguya saari dorevo kimegun nagayanga tasuminga 77 ni akgaguni Una taktise nunadukjua katuja katiginga. Kise ani ruta Trump mi se makse lopo. Amaru katimane gana yakte nga makipaad laktiga sugumaba. Camp Mystic nguyu teikani Texas mi kino yengin ni nungukutini gadegivu. Teishumani uli loktillugu kugiyanga amaru 28 nguyui. Inogun ni rotidlugi Camp Mystic ngujutana akili sadegi yikunnu sapun ni atona suakpo takwa agagurima rotidlugu agagurima paru rotidlugu 25 ngujui sugusi yonne ammaru makkutui makko isumadegi yi udivijo rotidlugi July 4 ngutidlugu annanu tanna Sinittaga biuvattu Texas mi tanna Richard Eastland nammina khatti uju inugun ni khato yugivu tabbani ulittu mi taakkua camp ngujui akilissa khanna wakkui 10 million ungataanittu ni pekutingi 100,000 500,000 tamani paruktu gujolluti ilagi ngujuillu taakkua inugun ni yaka yujui Kaktui vikoru jiropui, nuwe periotidlugu. O kaktuti takua orati yurohtui, kamatjarningi luomata, sapumittina suttuti, annoyuni, makkuttuni, urugeanaktumi titolluti, ulipalliayunu. Amieli goujui, apersuktoromimata, kanu epikusummangata, nunadiljuanga 250 ni, angaguni kuveasuuta kararattidlugi. Takwa naruneto wo tisame kuriu yuni amerika yui kawai sakto yu upiko sumata go tanna 250 ni agaguni kuvesun nukta kararama ammaru pingasu yui kuri ni kuvesu tiyanga aktui kisiani amisu amerika ipiko suki wo ajiyong itumi ubaru ilangago namangin na kaktumi ilago Tamanna kawai sakto na karoktidugi amisu yu amerike atiliokti yu vinong ni narunertautidugu takwa amerika ku nammina sunna gilaktanga ni naamasakayangitu tiki yovu takwa kanu amerika ku kanu ittu kusimamangata takwa tabasidal juwami pivalia yun.

0: o khaw sit to king it ipak sakte ma o khari ma ra ga ma pigia kota kharluta e angero sitanna isuri pe kharluni pier jungmon tema de pigia ne jang me yunga pigia rote gilugutanna ik pier juga venek parau gautiu Punga tasaila linga, kiyukso tiluni punga. Kilarila tok, ik perjuga vinio vok. Ik perjuga vinio yak. Kiyukso tiup, paraugari oro tilu. Punga tasaila litut. Sanasimayut, ik perjuga vinio yau vok. Ik perjung miutadik. Inuk annoraangata ikpiarjuani toqarpa kisutuinnarmit ikpiarjummiutaqarpoq ikpiarjuk simayoq inuk annoraamik ikpiarjuanut aggani kautisimallunigit ikpiarjuk simavoq ikpiarjub iluriliup kisutuinnarnit iluane qinertoq ikpiarjuksoqpoq ikpiarjuriuq Annoraami tuksamit puukataksaminilluni sanayoq ikpiarjuliorpoq. Ikpiarjuujaq tareermiutaq ikpiarjuuqquiyuq qaumayukiksaaq ikpiarjuujauvoq. Ikpiarjuqangittoq annoraa poorsivviksaqangikkuni ikpiarjuliursimayaujungikkunilluni Ovarunit puuriariyau simayumik peqangikkuni ikpiarjuqangilaq. Ikpiarjugnguaq. Qulliaruup nakasuuyanga qaumatsuttigilluniuk ikpiarjuliarisimaqquuyiyuq ikpiarjugnguanguvoq. Ippiaqiyuq annoraaq oasartuulluni imingannit isursittit Tivalliakpat ikpeaqivoq. Iperpoq. Qimmeq ipiuttiyaqluni pisugluni ipiutanga naktippa iperpoq. Naruneersitjusiq qimmeq ipingaartoq ipiutauneqartauyoq. Iperpoq. Naruneersitjusiq qimmeq ipersimavvigiyaminik piirpat Omealluni ipersimayoq saavippat ipiirpoq. Inuk kisutuinnarmut ayoruteqaraorluni qanimanermut iniqtirtausimanermulluunniit ayoruteqarunneeruni isumarsuleruni ipiirmiyoq. Iperpaa apeqqusi qimmeq ipiingaartoq omealluni tulaksimatuinnartoq aktungertausimangmangaat aperiyoq ipiirpa apeqqusiq qimmeq ipersimayoq umiarmilluunniit ipiirtausimayoq ipiirtanga piirmangaat aperiyoq ipiittiyoq qimuksiit nanorsilutik qimmeq atausiq ipiikkuniuk ipiittiyoq Tivoq ammaru kisutuinnarmit ipersimayumik piirsiguni ipiittimmiyoq. Ipittiyoq qitungaraaminik amaamaktittilluni siniliruni kiinanga maturuniuk ivigiarminut ipiyaariguniuk ipittivoq. Ipittiyoq. Anernilingmik anersaaq titteili marugu toquuttiguni ipittiivoq. Ipiittiriyoq qimuksiit nanorsillutik qimminik ipiutanginnik killuiguni tukitterilguni killuunniik ipiirtirivoq. Ipiktoq. Pilakkutiup kiinanga aqiksarpa ipikpoq. ipitok kisutuinnak akllunaangmut ipersimayoq perpat iperpoq ipertuiyoq qimuksiit tikirataa qimminit ipertuutinut ipertuiguni ipertuivoq ipertuingittoq qimuksiit tikirataa qimmiminit mattartertuinnaruni ipertuingikkuni ipertuingilaq qaukpataima atchikingitanginnit oqausernit tusaakkannilaarmiyugu takkuarataima sanerajangmiu autlaarsimasaalormata pinnasuarusikilaurtattinni atiangutiit tukimauktittiinga ilaqaqaluarluni taanna ilaulormat kaio isigittoq takkua pilireaqissuujalertangitaqqiu ungataanu ilauqatauqattassuujalerluni natterasukiarsimaluormata apersurunnarsilaumigakku naalalaumilamu ati angutiikkunni aulattiqatauqattaravit ikumauktittiyullutillu qanuiliuukatasaarmangaassi tusarumanikkumu kaayortungasuki aullarsimasaalauqassi tamanna unikkausiriyumaguviu qanuiliurorunisi
1: tima ati angutikkunni qanuiliuqataullunga taakkua participant visu apersukataqattaqattimut qanuiliu qumang matangaa kisuyo qumang matangaa naalingersayuyaqattaqattimu tima takivayuqtittisaaruqluta last week June 14 aberrsukataksimallitaqaniyoqumang matanga upaqattarti upakatissu upagiuisaarti parangersiyuqqaaruumallini oqartoqakatayorma piyahteyoqattim porskiduskulluta qavvialleya namungauyumang matanga iya sivullaumi namungauyumang matanga amma utikataglijinunaringnu tauvukkangakangerlungmu iparni qavvialleagmu siniktaqiarniruartiyoqattuvut inugiagngersaruammata qavvialleagmi siniktarumayiitaimu taimanna qavvialleagmi siniktaruqtugut aqutiuqataullunga coordinator amma saan aqutiuqataullunga coordinator maqquugni participant aqutiqaruqsulut tamatta maqquugni qamutimittuqartiinnullisi tamarmi inuyaaraajuoqtugu Friday, Saturday, Sunday nattiqasigaarnattiavini rasugiarsluta tauvunga qavvialleagmiyoqtu ayaniyoqtu ayanittoruyoqtu ai kipingunayornitta taakkuattau paitusapankiagu ayanittorsuqtu ummaluyormii pingasuqaarsimalluta nattiyoqtugu pingasun
0: kakivariortittinerasaaravi ukua taakkua pilereqatauqattartui aqaakuqqartuikki aqassini
1: taanna ati anguti 17 and over mutuqaangma angutinu 17 and over suunguttuni Monday to Friday sanerajangmu
0: pikiarisaarniku vissi
1: uvanga i one month when man sir tung ati ang tikun coordinator tunga ayan ito ay tunga siya sumuyi and tunga na suwar mat participants ayan iya ka
0: Dakwa rika ke vari uktu ipia niksila ukpan sana yamin ne
1: I kaki vari uktu namagi yang ini Akti yuma yang ini sana tiri okta bu ik ni kaki bayo okta kaya okta uang ay kaki bayo okta tu ik participants penik si okta kaki bang
0: Aulak si marakilu sigli kano nati kasatwin nang nagpisi uvaro ni kano ili uro yakatang nagpisi
1: Inatya ang sigurata yung tigo tawan ni kasele ang kamo sibulim ng kamo kaniyan niya yung sa kasele ng inyakad sa kasele ni katawitin niya yung to.
0: Nang minita ko si Marakpiyo taman na kanoy liyok titini ang utinit ikayo de kamang ha.
1: Ini kar IPA saya berlaksan kisah ini kar anu kaya okey apa? Ika YouTube mager take ko kay su anya kanai okey sekat tau ya pun nak berlaksan ni musu ini Upakatak Roksi mo yung Coordinating mong itid lunga At yung tiyo ay wakat sa Rokta At yung mapinga na akto Yung pinayuya ako Ikayo kasong nakto Yung Noon ay yung tako nung Kaya katakto Kaya katakto yung sakto That's why I need to.
0: Uchiro Suksimavi Upakatari Sartui Okalagunak Bangila Ugarwakluti Sungi Uti Jumi Gangami Ikbigi Yamini Okalagunak Sivaldaktui Dako Katak Simavigi?
1: Iya, iya. Ino kati Yaktuta Iya Okaloi Warong Tugara Ino kato tiyak si Okan Doi sa Kitaoro yan. Tug na siya ako siya. Sa ino kati mo yung taikan ni Tinira. Kan Okan Doi sa Kitaoro. Tug na siya siya ako rin yung katangili.
0: Kano to sakse makatadak bitako ay ilaw kato yui. Okaw sigsa kakangata. Okaw siya okatak be.
1: So, Abek suka tau ya ketak, abek suka tin nak ketak,

0: Jocelyn mara inget till god sakna sagt av nu när det ni bevatliga djurare gängar ni trusar vikarnäder mig att det.
1: Kugar jungmit nuna ringa kanoy to katak si mang mga wakaw si okay nung naraming mata na atuin na kong manida Benedicta tunga sutya rin
2: tunga huk tunga tunga tunga katak mo ko yung namiak tunga dahan ni hilat ko itpaksak hilaluya kami hilaluya ato minihin na kini tayo manaytok tayo nilag ko. Kaya ni ipagsa aming okto. O nakalua katak ka kini. Ipagsa hilaluya kami. Minihin na kito. Kaya lumaking ito. Minihin na kito. Nuhuya lumilu tayo manaytok. Tayo nilag ko. Maanaw ko. Pilitya wag palutugan lang. Kaya ni nuhuya lang. Tayo malukta tayo ni kuwa kakto, kuwa kakapta tayo ni kuwa kong minapta. Tam na aktito alaman, unung angalib yato. Kaya takawa kakto, kaya kakto takot. Tikit tayo. Aktito alaman, taon na. Tayo malukta. Lumutiglo tayo man na loko katak malinito. Sana atok tiglo. July mo ang ataw nung at tiglo ako. At tikatak si malak. Tumaan na ako na aling ngulo aman. Uno nga kalubi at hami. Imasok tao nung ato at tiglo alo man. Kukilak, kukilak, kukilak naman. Ulit himala ka laman at pang na kuwa. Yung tiglo tayo ma at liya kang bibi at tiglutang mga katak si malak talo may matatayag ko mawso mawli kaya katak to tawin ay makatiyawa katak si malak to yung at liya kang may tiglutang na ugro kaya at liya kang may tiglutang tawin mga katak si malak to mawli kaya katak si malak talo maluwas ng malak to lak tawin mga katak si malak to lak to naunit siya kala ito. At ako sa nga, yung rara kaya ito wala kong takot palukot ko. Huwag ako ikaw tingin. Nagsiya ka takto alo tayo ko. Sama at liya kami at tulungod yun. Nagsiya ka takto alo malak tayo ko. Mawala kaya ito tayo nga. Ako na lumi ilaw katak si malak to. Ilaw katak ito alo katak matatagwa ni ko. Minalitin ni Go out and get me. Kaya kung magtaw, ayok ko na yung magtaw, ikalya ka takto, alo yung maliyan yung magtaw. Ikalong na rin ni, karir mo yung tanig. Kaya kung ikalya ka takto, malakto, alo yung mata. Ikalong ka takto, alo yung maliyan yung magtaw. Kaya kung maanaw, ayaw na kiman. Pagpaw nga lukaw, tamay. Kulia ko ka siya magtalwanit ka raw ti kuwa rin na kuya liyo nga. At pangulit ka kulia ka ta mata. Takalyak si tit. Takalyak si tit. Tutulia ko tulio tayo maanya ka ta mata. At ako tulio ikalo ka ta ko alo sa pali. Ipahatid ko kung nga wala mga magtaw. Kung ay biyak ko sa mata. Piligya ka ko man. Tao mga pigigiyak ako ay mag tayo mag utikin na ito nga. Utak kami madrong ni pakatiyak ako ma umutam nilo at palo umutak nila ta pakatiyak sa kopi. Utikin na ako tatpika ang nga kita nangyak ko tiluwi. saya melu ini nyak tak tahu mati utaran ni ini nyak tak mata Seventeen, I can't get a little bit of a I can't get a little bit of a money. I'm not sure what I'm saying. Well, at the Matino, you know, the Kotikulu, the Hakwat, the Yakalo, the Tau, the Kuan, the Hakwat, the Matta, the Kuan, the Kuan, the Kuan, the Kuan, the Kuan, the Kuan, the Kuan, the Kuan, the Kuan, the Kuan, the Kuan, the Kuan, the Kuan, the Kuan, the Kuan, the Kuan, the Kuan, the Kuan, the Kuan, the Kuan, the Kuan, the Kuan, the Kuan, the Kuan, the Kuan, the Kuan, the Kuan, the Kuan, the Kuan, the Kuan, the Kuan, the Kuan, the Kuan, the Kuan, the Kuan, the Kuan, the Kuan, the Kuan, the Kuan, the Kuan, the Kuan, the Kuan, the Kuan, the Kuan, the Kuan, the Kuan, the Kuan, the Kuan, the Kuan, the Kuan, the Kuan, the Kuan, the Kuan, the Kuan, the K
1: Ila koyan na mitiyari batigi Benedicta apirar juglugina e uko ilin na tokote si nukang arivan.
2: E nukang arivan ilin na tokote tagman June 17 piyakot ilin na tokote nukang arivan agis mo kailun nukang arivan ilin na tokalum na si tagman tayman na niyakto agis tiyan ni
1: Atulah kami tidak ingin nyarang nyamiju.
2: Taimanya kata matetek bani kuwarnung inuruk tukutit kut. Tandalu halik tayo mare duni unakutit kut. Inuruk tu. Halik tayo mare kami manalu nang iman. Taimanya nakatak tu. Awin mula kangat halik tayo lakatak mat. Taimanya nyamilu nang ito. Inuruk tu nukangat kara. Angap kerau ya kan ni mata, hendak aduk kita aku anjir aku cukup gaya untuk sahut tak mata, tema nyanyi mizok tegun minat kini.
1: Orang bisak tahu katang yang mijuari kingu ila, bila keluk kita tahu katang yang tuan ila. Upengang ni tusaw manak to kakpokay iglurari kun nilun ni hamarak kun nilun ni awyang mo pang na yun ni
2: tayo mahaminit ko tayo makpikot nunabuti kak niya matalo July 1st magdukta tayo maulak ko kagam niya minutag mali July 9 iulitok wan ngopat ulap kagalu kita niak tolo milik kay manhun ni katteng mat nalu ako mudun ni kagalu kya ulit unang ang mudun ni kagalu kya kita niya nalu milik kay manu ulap kagalu kita niya nalu milik kay bani unatini ni kanya jay ngopat kay manu tanu nuna nabutay mito kay manu makita kay manya niya milik tak kuat diingat pun makai maju nuna bukti saya kuninga anu rani tak ni tak mana kita ni aku tak mahu tak bani tak mana kata mac jualai nanyu rani nuna bukti rani tak mana kerja ni mahu tak bani ulat kerana kita mungkin lakukan kita ni nuna bukti bani mak berpat.
1: Nuna risin nisuri sanek to kagarong ilo ni ila nuna rilimano ko sanek titao katang mata sanek kagarong ila si suri
2: manaro hulipin ito dahil ma kati maluta rakilo dahil mapiyang yakto sa umilu dahil na haling hanap kagaw yung malumilu inurukto ko tiko nalunan ito kati ma kasi magjuta lahat sa dugo na luna ko umami man di tagbo ni hamis kung di ka magjaw niya sa kolumbi man hanap ka raw yung mami yung tayo ko halik si tayo yung mami yung inuktukotik ko
1: Apek kutik sa karuagun ni Lunga kisa ni kawye yung masalakil Lunga Benedicta nuna risin ni ila ukwa inuit imatiyavang mit siku milun ni ila nilang milun ni ani umiglun ni imakakumanik sa katang matatingin no kafingin no ani utakatakibisi nilag takakun ni rangasi.
2: Anu takat tengit juga nila kawangan kuga kagapte pa angak tu unakin ngakak tu alo menunak nunak ku kengak matat pa angalu kengak miku kertuli inak takat takik imajia ba mapangalu tau dahan apu cakap matat piku matahir ramu Terus apa ni mac? Tinggal ni mac? Tinggal dia luar teman ni. Tetapi tak kuat nak mac? Ia macam bau kata mac? Ia mac? Dalam ni ia mac tak kata tu tak bunyi. Nunggu di sini ia mac tak ramai mac tak kau di. Taman ni lupi aku tu sini lupi ni taman ni. Kuat nak mac? Tetapi nak tu tinggal nak tu kuat nak mac? Tetapi atuk bang imik tarya katta khuti pani dunni apoti hani gani pangau dunni te ro amisan ngau dunni tan ni ku ga ga kam imik cha wa katta mat tama ang imik tarya katta tutta
1: asu unga siluang itu no naring no
2: unga hingitjo unga hingitjo aban imik tarya ni kanitto aban ni unga hipallang itu pani li unga ibian no to apotitan hanigan tum tekngotarwar mungalum tehani kuugawang ukat kuugawang ukattamat taimanyangin nakattaktuku kin nakattam taimi imettaqa qattaktualli inuqatikkat attagmani
1: wek asainnu imattiavainnun e apeqqutiksaqakkannerunnerlunga benedicta aquyannamik piviqaqunnartainnu saarmigavin
2: Tak mesti pun orang mau kahwin senyap tak, orang kahwin melangnya misalnya pun waktu nak, tak mesti abis mixer, abis yang orang kahwin mesti terbunyi kugar rumi, nampak terbunyi abis ni terbunyi abis yang orang mesti tak mesti pilih dia jual terbunyi nak lutut lekuk, pilih dia kalah tu, tak kuningat kati mesti kalah tu kita tak mesti tu mesti tak abis yang nak tu. Agis mo paksa waktay ma arwe kero makto. Tamani arwe ka katak ko alam arwe nigiwa ng ugami tam ni tariok ko unan ni waldok tariok kuwar ng mit harap ta unan ni tariok ko tahan ni arwe nigiwa ng uman. Arwe ka katak ko alam tahan tayo ma agis mo patamani arwe kero makto alam.
1: Wek aso enugli e tu sa umana rakto en nore revositema arvak to kain nung mikpan
2: e tu ang na umakta do mi jugo arvak to kain nung mikpan
1: e ko gardjung me ha tak ba voti te ajak pa vot benedicta
2: e ko ni me ukaluk ka vit tek ko du ti bizik ni katuk ko ka makatta mata Kau ini mik kita bawa cek kak. Ayah nyokau kita kau ramah.

mapalit po. Kisa, higit paglubo. Nunaliya ako si Ginyara ko kasi at natibot kito ka si Magama. Kihiyan niyo, kukumay at lagkap ko. Kukumay niya kangmat. 15, 1, 5, kukumay niya kangmat. Kukumay at langmigap ko. Kumiyang nga lutaan na. Kumiyang nga ni atulin yung ning naman. Ibu niya wig luta kang may galakak sa nito. Ibu niya no ang labit tamit sa malupiga ma. Habit padyada ko. Tinga ho at suni, ay hula ko tuwa ta. Sita maan ni, ay hong nilang man. Now, ayong nilang man. Isa ka mo ang miyakso. Ano kiba ang kangilap ko? Ako ang nilugtalo ako malo. Ano kitulo ang matnigyak sa mga. Ako ang nilugtalo ako malo. Kiba ang kangilap ko? Di ko mapsaksyo ko nga. Umiyang ako na upukumot. At wakit ko man. Ibon niya. Igluta ka kaya sa mga. Pagkakak sa wakak sa mga. Grabe ka lang man. Tayo na atong itara ka tayo ko ah. Ikuman ikuan tiling na kayong ito ni ato kang. Tayo ko atong itat ka wala. Nauk pibahal lang na kamilak ko nga. Kasi magsaksayok po nga ito alas. Taam na tatwa kapya na ang nilaan magukingo niya. Umiyang nga. Bukitok na ang umat. Umiyang nga, hangi lakto, hangi yung kuklya. Taki ni kakto, 17, 1, 7, taki ni kakto. Ako, hangi yung lakto, hangi, mikilo ang isunilo, ako lakto. Tuktumiglo, o siya kakso nga, amalukisu, ay kwa, tao ang ilang ito, 125 piso. Anganin mat. Tam na iswangin mat. Anganin ito. Sibum, tayo kong alo, sibum makan ng ayos at sumabron. Nalulik po. Ako kong nilog ka doon ako malupit, pibalag ba kami po. Now, nalulik ama. Namuno na rin niya mga ama, kaway makayad na kinaktuyak po nga. Di humakalat po nga, nunakaya mo, nunalit sumawa sa mga kubaluwa, nunakaya. Kibaliya no, kikit tamot tao. Nunakaya, kaway mayot siya to, inuilangin niya, kamalito, nunakaya nga. Kibataon niya ako, nalunangit siya na. Ham nga na ito ama. Takto. Tak siya ning mat. Ay ho, tigatak ko nilip pa. Sawa may taon na hakto wala. Ibadag ba kang nilang ama, ang uta kang nilang mat, di ko magkakib, tayo na ang uta, kibing mat. Di sumakalak po. Nung nalit si mga ama, unwa ako, di humadlak po. Takto, kao mayo luwa, sige niya ara ama ni, unamot, apo ringit kuma ubado ba umia kiwing pat tadbani umia ini keto ala aku kanu ini marang ini lupu uban ni ukau di ma paksu ta tok lu kau ma yok lu kiwi tu kihia ni tai ma tau tu nak tok hang ni ma suang ini lek kuma Kula rin ang nalang isutik Niptay suni, nubuyak lak suni, tiglakat siya ngin mat. Nubuyak. Bukka, ula, niptay hawalo ako. Ihumakalak po nga, kinilak po. Lakpik ko ha, bukka, niptay suni. Tam na luting mi ho, kakwe bukka, nga kaiwat to niptay luni. Tihan ni niptay siya ngin, tunalunay me ako. Ihumakalak po nga. Imnasibod sa ukaw sa kanya lawa ka, tuwa pero kihilawa ka, buhay ko kapo.
말로는 가면

on nuk sakuna alak tu situ sa examen CBCU ke oktak jumin ublumi kecang uti lugu June 24 tamanya katigina akap si mga Robert Scott Vito.

0: ඉලාටේ ම පක්සාන ලාට සාලාවත්තේලා තක්වහඩ නිත් උකවනිත් අනවර්සය කලල් ලවමටේලා දෙකනයක් වෑනිත් අයුරෙක්තුයු තුක්සයක්වයා තේමට අවතන්න ඉන්නගයෝයොක් දෙකනයක් වෑනිත් Dorothy Aglukak kaumatiligu tamaksumamik saanun taksumo siwi sinipilayu saumaa kosokulakati kaumagu ila tusaane aptigu.
1: Taima tuhang na lau manila arve ni St. Francis Anglican tukke arve 100 ni ukiu ni nalli lau kimagmat arve arme utarme tuhang na arapta Dorothy Aglukak taktu ik kaumabutitau arve arme utatu kaumagabit.
2: Imate mea ila tekane aulaji yamni unikana konga ekalau kamni kihani piru drangli unikak sakarama 100 years munira palolang mata anglikan tukherweani anana tiara taheo anana ga ikirta Bishop Marsh taimna hibulekpa ayokiktu yirwang ulilau kimayo at yakotigigakit kubuya hukama takwa anana tiyakup katay kanitaw ka ayokaktuy yang may utawlaw kimagalwang mata tayin na dukya na hanalaw na kaya ayokaktuy yalo Bishop Moss at yakang nekma akdo hiwing me tayin na dukya na itik kimagap ko ilitakit sulaw na kimagap ko anana changwa itakatigi mga dukhe ako tayang nakamno Paulo siulaw kimayo tayin na kingang mayo tawinil ko tumane ilaw kimangman pabiyo blo kumalo blo ilagi ko ga ang ningal loba kaya tana ukatayang na ayawako tayo kwa ngulang matataw chiku Paulo si ibyuyo ni okalimakton tayo ka ni okalimak will help to me pulpit me nangir so ni okalimak to anorak himato so ni kakok to ni nangak so ngalo itin ngak to yak so ngalo dukherwin mo tayo na dukherwin na hibulik pa hanayaw law kimayo ni awla yiyaka kapinikya ukiw kang nepunga awla yigamatay mato itikam nuk okalimak to mitagugama tako ang usakpon. Tako ang mata tako kubiyagi yak ka awlaji yak ka tukyak takako ayok tuyang niyo naliw na siyo paluhiyang mata kadyari siya may alawa ki awlaki akamalaki law kamatay ka ni ublok siyo 13 o tilugo winipeng muli a kataw law kamayla nanilaw ko nuli alaw kapta at ako nga takuyak to law kapta ilubimin ni naniyaw si mayuning aw na malak siyo nga lutay ko ilag sinialaw kalaw kapi naliw na siyo to ang ni maklagi unikawagin na ako ang malak suwin kaya na ito law mataman na kubya na law kalaw ako ni kubiyan ako ni Huli. Sana unika raka na inak para ayok tuwiye tayo na ilabis at ma kimuksik ko suni inung utikita me ayok palulang ma unika aktuk sa takangila ka asim ni awlay yungi ubang ali igluting no itok himatin lu awlay galwang mayang ataw at sugo tapya sulaka malubo kaya igliw tabung a kinyo ano tabung ang nilog ka maawla yung akablo na itong mahunaw ba ayok akyo yalo na kaya inong no awla tikit kami ayo lang man taan na awla yaya ka unik ka mga kubya so katiwag katay ko magkukuma so di ingin katikyo yame ato na ang ayok ka ang itapilaway niktaw taw tulaw ka ang niktaw awla kiting matamay siya sa makita uli. Tana unika wala ako. Ang mapikatata unika wala ako. Atay ko na kanitat na nga ko Susan panigatan na ulinik. Tikihimatin ko. Tay ka ni ipagsanit na ipag pagsana siya. At ang ato iluwean ng ako katigiya ka David. Uy lang ma iluwean ng ako kawayak to guta ko yak to suno. Ukakso nga Susan mo. Ukwa iksirak do iluwe ko tingi taku yak to alat na aglabu. Aula jika manu tarawag lunga unik kawi giniarap kin. Tiyat na iliya ka. Tay ma het pihung ng may unga higaya patung mo hapit talaga ma mayong kaya kamaman o kautiya ka at ego headstone uyangang mi ilihima yung mitagpani takugyari pitakak mga awlay siyang na roma pitakang na ma susan paniga o kautiya ka tagpo nga mayonik kami ay tagwa tagpa lalat tutok sularap to tagpo nga pihuya ka matikisugo ata ataya ngula khimayo ata ataya me atakala ko iksekakyo ngula khimayo nutara lunga aulaji gama unika ya ukalukitungi aulaji gama ata ataya go khayuman inung me pekate kagalo akhne akbeang me jang mat akbanga akbeang me huganang na na teikunga ayok ko di na laga hulaw tunu nagilaw ga no kaplu na kala mailin na ga ko yutam masune tay ko nga aw na ga ko galo ne ni ko akwe mu tay ko nga ga ya kayaw ne gami inu yung merci man nang mata iksa ko yo ata ata yame atili headstone na tana kito ko yo simang ma uyagan upigiya blo ni tiyan ay di yang hong matatako a headstone hong naw ko uyakay ilubyo tagunga ilubyo kakwin mo 1949 me kaya titira kriman man hito man ni upyo kang nagtunga hong naw ba awlagi loa vitunga tiyan ay loa vilao kriman na tamak ko utek pal soglo utek ko mi glunga ta bunga no tara ona ke lang pam no kajja na sutik lo tiksa na to galo na ke ilangi au le ye ke onika ro da wakki nei te te galo asugi teng na onika ka yang ma ilanga asira kimagan kimayaning na punga to biro ga yakama tuksa wi na te na o ka usiri ya ikani iksak wiu bali ayok tay na nuna tahera na after le nancy lende oku iglo kuya kapagi yang tay kani tawani ino lao ang mago tawani anana kaya mo tay kani lang ay katigil diplo nga unika o kautila pima mga tahera na after kang matawani tahera hania ni ila tamani nuna ging nang ni tukya wiu na tayo na takuk sa uyu tupi maku ami aming ni tuktu hanahima yun ni tupi liyo ko aura yu tiyang na guma tayo ka ni aura yu gama tupi kakap tatawa ni tayo ko ano walo ang mga ni tupi ta ilanga aura yu ni tunga walo kawin mang ni tunga walo tayo ko ano nasugit lak tugi isi magiwati agaw yak sugit tuktu mi huli tupi kakilu ta ila tuktu aming ni tekwa tupi ajire ome ku nek mata tukse ako na ako tayo na nui tablo ni kadya akit laki lang kumaka ko aktu hiving ni ajinga ni winga man takok ka na ko alim makita ka aki magwa panik lo tayo ko nalew ni kasi ako tiyo na ang ulaw to pigya me aktu na ang ulaw matakubaya na ko ni aktu me unikato ka na kaya lao ka lao maawlayi yung kang nagyakman yun na yung malaw manila tayo sumani yung ilimat sa palayalak lunga ukakto ka lang ni udyakuhu palayalak di lunga katulik ano ano siya ka lo ang di ka mo tukya kaya kang nagmatay mo tukya kaya lao si mabuhu tukya kaya talaw kuhu ilin niya tukak tama lang maura yip lunga ayok ko yi ilin niya kasita lang matahunan nani kaya diyan na ito ni ama aula yip siya lunga aula yip siya lunga Papti tauga ma itse kaksoani. Mai. Akso paamela ko ma teikua inungni. Tamanna kanoila mga unikka kungnangitaka. Inna kangile ka matauba nga inna ule ka maila. Inna magewe ka ma. Aula yanokin nami unikka ka ma. Papti tauga pta itse kaksoani. Kya gaya talo bata ana ana kukana ana kya galu ah aula jista na zubuma iksa kya galu bo tikin niyang ma ikaw matsya kam ngay unika to akama suling ni mga kung o kawa yito iksa kya galu bo tikin niyang ma ting mi hukup ta sumya jo tawa ni sigya mi tuka kayo la wata iksa kya hangan ni ting misuko tayo niya sa tikita kaya kaya kailang ano nga tayo tago ano nga tayo lang nito ato kaya tayo higyan mo lang nata diyan ay di yao bakta aula yipsa na kaya bunga ino ko na plato kaya na tapong mo mata ikse ka kaya kado ko tikin niya kakilang mo kaya kaya me kakilang mo kunik tagti ko mitinala ko ta aula ni sana sa ekay sakpong ila aula ni tiyalo bisa di na ideo la si magiblo ta aula ni bunga amma iksagak yo ang auti aula ni gang auti ga ata ata pirupi inu inu to kang na ilita gayo ne atinga ata ata piru amma pekata tikit tala tok ta ata ata fa di na atidi amma kingo da pao yu ya da sone aula yi tsang na ma mikita tak wao le da khima ma akoni da akwang mi ta le da ma mikita hau yi me yu tsak to e ta ko oni ka ho da ro ki aula yi nikka aula yi do vikta ma ka oni ka ra ki e kingo mo i hu ma da to ne ino sa ga da ka ko be a sung na ga da ka ka ja ma tsa me a to e tsa ma blu vi a tagona ko tako ayo ko tuyo ra mata kangir senang me 1962 mo dilo ko David lo katiti tao la ram no tagona mo amma no tarang ita ko yara na ki hona ro ta et kai ho ra ke kubya na da si ma yutu mata if sumani ayo ko tuyo dilo ko kangir senang me ra so ne amma agwe mo no ma tagbane David kayo lo ke yo tutu kau tadi lah maju ke tu ini kayu dok kayu yang maksud nukir naya dok si mangman nutarangi engutangi tak boleh rangan ke ini tak ramai juga ketek ku anguk mata ku beranak sudah tak boleh ikhau mablugi
1: ku beranak ku ne ukalu lau kabit ikhai titikan nertu di nalunang itu tau ukalu ikhalu kisune ikhau ikhai nama mat tak ku ilangi angungit saya mekabut ilangit atingit ilita ke jauh yun ikai ne hak tau tai matok dia atau pijuma ke bu ilik tu ikai bat leh lutik lunit unik kawa lutik tau mat nat saya me kalau katigi lau kam tu
2: ilali saya ma emaliku nadiku ikau ma bersi anak anak singo kau yang ma bersi lagi luar frangi luar bilau tu anak anak si Pablo lutu sana pa dayan bebo me ko mata e kalung ne ko mata nikuli me ang ne aktu ya pide ang ne lutu tay mata pe khati ke ta go wa ga dai tu pa yo la ga mai la ko nya na me sa ma
1: imma ibilo
0: tamne sa wi ki sa ta bu tor sia glu ka ta na na ga yo te ke na pe ni e ka ma ti lu go tamna Saint Francis ayo ke tu yo tuk serbia an 100 ni ukionit anniversary kalaktil lauk tilugo nikat lugo taksmo cbc ni play sama kos ni pilo kamago koyan namik

0: amalo au jak uke utak temi nele majuk November monot tu aben nak tu lagi ya hapata kamag hatta kajam majuk amalo tamak kuninga umiak juanik nunalin nok tu ni ika jo hatta luti ika jo kaya hapata ane hatta lima jo lagi kuta hau jika ige tu nang hatta tu igo amisung opale tu namata tako mereng ulutik mereng hisibatu anak alat tu tilu tay malu kasi ni namin ng usapud di gotit sa talik agay wasay nang lugin imitiangin nang luni malu tao sa lumati silo ni sunatoy nang nik ano ka luwa sa tiya hatal lugin malu tao kanilit tay li malu ni kanil majuni malu tao ako ako namin ng kanil kong nisuang kasi may natoy na kutik kasi ni kanil malaki katamat ako ilangit nuk nukikilak tutik panilak tutik lo tayo mailan ng pag-uki na to'y naaniyak bilaya kailin
1: Koy na may kaoy sa to sa ex at utak to tamahan ka ang sinang mit blumila kita ang ulak tulu June 24 di mailigilaw to wila to sakso kaya naman kasi ni tako ako lima tap kila sila kita muna kanuin niya siya o mga atak Sewalak pa mi kurajang mi gokunuk alalak palyana ang naak tawiyok. Una yung niya tamani 7 milo ni. Akago sakin na romak di gok. Nigelo ni 20 mit. Una yung niya tamani 18 mi gumak di ni. Talog doamili unuk alalak palyana ang tuttaw. Una yung niya tamani 8 milo ni. Sakin na romak di gok akago. Una yung niya tamani 15 mi gumak di ni. Oksok to mitaun nuk alalak palyana ang naak tau yut. Una yung niya tamani 5 milo ni. Una yung niya 15 mi gumak to kok. Akago, sakin na gumak to ni. Ikalok to Charlotte unuk. Sakin na naak tut. Nigelo ni go 20. Una yung niya tamani 10 milo ni. Akago, sakin na gumak to kok. Nigelo ni 20 mit. Ano ikliya gumak to ni. Una yung niya tamani 21 mi gumak to ni. Teka ni. Ikalok tu chairman. Koglok to ulit unuk. Sakin ng natut. Kanang naluni 20. Una yung niya tamani 8 milo ni. Akago sakin na gumak tu gok. O ang na gumak tu ni 20 mit. Una yung niya tamani 18 mi gumak tu ni. Tagwatako sila temin na yun na. Sige yaw ila. Tekin na kachang niya ni unuk. Ama akago.